0: no thima ka sa wote pa wa ku veya
1: jine ver ta na ku cha ta ku ham kina ole ta nan ka la shinta vamos a vanli bararo burwa se ke yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ver lo shinta
2: kai yo kam ton ka kishin ta perta sai sai sai sai
3: haye ni mura da ka faran ki ko hasin chen wan yaka divani na nova ni shana ko hatta ba sai kuru ni hatta pa wa ku ya
4: mi renta ka hiyo kalana yana so sirani murelo so ko yani mukalo hatta liwa murima Osiro vanchene, okala vanchene, nimpento

0: motu wethu miguani kute matro kumele kana hunla mikolo sa ya pora kuna provincia kapa tele kado inasi Radolfo nila kana sora ni buano iti
1: iyo na Radio Msambiki Radio uniwanyesha elapu ahuyote.

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Mapulisi o Cabo Delgado na wale pela anamawan wira akaleng kayi wana na kama pulisia ya himachaka atu oti kiniha angkukureha chani upangkacha ikoto i provincia yo Cabo Delgado. Molumo ole pelia anamawani angkumen la gumahikuala ananyata angkukureha chwa provincia utumerela manana makina ku wola liami hupi ni molumo uototi ya pimana anamawani anlamulia ukala mito.
2: Ye anakotu ya ya ya ya. Aho kiri ya niwa ikotu kwa. Angiri ya ikotu kwa uira chani. Uira. Uwari ya nikata o mono. Iruwano cha wanyo kute kina kena. Wano ye lela. Ile imanana atuwasau. Omatorisa ya ala. Aho ni kiri ya lava ipaniku. Iyo wa irede musikitera. Iraka ya. Sina uiva.
1: Amuji opo ha emia taru anokala ni makata miho wala oha wa district taru cho provincia yoniasa unahala wapa nyampango woka welia ipapelo yoi majera ofrajela ni utumirela itaya yuitania iduwati. Ferroviar uampula honshinta njana social sound sportivo pema ampera eli kwa moja masintano umosambola mwaka wa 2026. Yapikali hapari chulupalene chikina kuchinghale hukumihira vaholo wote nkajia ni usumia nimi Nasira Darf. Karipu wikwe la uorera mkumanilo kuhapari. Ukumi itu impavelia natu otene. Wosumana ela, anena apankia ka iprusaun alopwana arena nyete variari sipitali yulupale yo Zambezia. Amilcar da Conceição.
3: O virlavo acho ere alopana amvirlavo e consana ni makumeli niso ya kiliwaka esimana yela mpaka worwa omelo wa wiya sasi makallo variriwa ampamela espiritali central ya provincia ya Zambezi ya poma ya vachopo governador ya provincia ya Zambezi ya piu matush e jelenle mwachu o pachera ayuwe miteko inha sine jihiwa na veto acho anna yao ancheni wa wiya sasi makallo a ovarilia ekumi yawe yaya mwe spiritali yele ni makache miho hiyana hiyana. Piu matush aopa ana nroko wawi ya chele wawi ya sasa makarelo awari heri ampamela.
4: Primeiro para confortar aqueles que acederam para poderem de facto serem submetidos.
3: O pacherana lipiche achu yala anamujerwa wawi sotseneha ere miteko sinjawa kabhiria wana wii javinya krosibiritale miahan ya saviraru ena hala wasasa makarelo au kwa kala miteko sawaya hirno ampamela nari elapelaka sintoko achu yarela ya elapelaka
4: curados sem hidrocelo e podem fazer uma vida normal.
3: Achu amuhamuha alejen lembe tipon saradu samike aiwe mutakola uniso wechiwaka pama ni makalo ormelea.
5: Vitorini zaya musa.
3: Miteko soheji wa pama. Kwa wehiri ya wawiva notu na halo kwa kila miteko saka karoe laka kila pelaka. Sote nisejaya ya pama. Vano kamulopana ante ruene. Wana wii miya hasi seha. Sana ririha mwili haka ni makupa makina ako. Alopo na amuhamuha. Alajende mitipo nisaradu msameki. Evareni riwe makalu ampamela.
1: Asante ya Milcar da Conceição. Anatropa anuwawe ha mpahari ukap Delgado aninchari ha ikuru wira akupalie nana mawani ya chari haka umali ha molumo. Anghima chera anatropa anakukure hacha mawani nghina yokoto ya nanyata wonchokola wachulu uwela pwehun. Tenente Razak Salimu Enre aholele umawani wopachera yachu weleke anamawane wopavela ukulvelia nkavihiro wokikijeria womawane. Panira mapulisia o Cabo Delgado anawale pela anamawane wira akale nkai yi wananaka mapulisia ya himachaka atu otikiniha ankukure hachi provincia yo Cabo Delgado. Molmo ole pelia anamawane apankieni Francisco Kwereka onrita unawa hawa hacha mapulisia i provincia Cabo Delgado mwahina kumahikwala ananyata ankukure hacha ni upankacha ikoto wa provincia utumirela mananda makinako olalia mihupi mi molumo uototia okukure hacha imawani pimana anamawani walamulia yokala mito.
2: Ye anakotu ya ya ya ngini akala hawa au kiri ya niwa inese tu ikoto kwao angire e koto kwa wira chen wira uvaria likata o mono e irwano chawon yo kute kina kena wano ye lela ine imana na atwasau o matorisa yala ano korosela aho nikire la vai ipaniko aho iria ni va imedu kweni ni ne wivana nacha ne wivana cha yo yoro itri wotia na iyo ma irede mushikitera iraga ya sina wiva ma hukuma kavi para aina uganya ye kotu ye ipankalia elela konta va ka podi vira ni ro walde ya toko watakar masu manaku ya mentira che jin kriera ya na wiva na cha never na kotisha ndu vale horwa na tumi ha bankia ntumi ha o mercado ha wewe kati keleva itucha ko rwane u okibarola atu weiba utuma kana ja wanchu mwa takacha omwiva ne mtima ini ba atu wasamo tenera mato risela papa kachali yenyo ni funkumela ya ungu wono palma funkumela ya ntu baria nosoke chinakele tuyo kivo iye ba kinaina banya ni muy welle trene ne yontunera itucha ka chokela na tukia iye uwara nchale nguinwe lela yeyo no se khau ni puro hospitali ni puro ni ntu lwale ye ipiri ya tui hokela abashariki khavo wane ntkale tuyotia
1: mpanti nkina kuna opera ana mawana tarihela ka mihupi chinla ke heria na kholele angwawa ukumi opankela ikhitelo choramela ukumi
2: apo sonte le tuyotia mananna wa chowajiri materuista irede mushikitere yon hiyo uzare iyo tuyotia iko inese yo wiria koloro ni hihele majini yo itrinkale wotia mpaka utarehe atu amara hospitali iti nhimiaya kila kala wiri alchef kukwartera mpawa anale lete ukolera mena iyo kinkasai kana anamawani wira ni varache mono apu mwapulisia na apu ovu varache mono wira anamankelela ihini kelele
1: ananyata iku hachinji ankala mawani pimana ahana uhimajia wa holele jwajereha uvariyanteko
2: ana mankelela nanu kumanya na bofu paropia unipuro ni riayano akumale matokoni asane mpaka wa denunciar wa porisimari mabuma polisia ugira ha ma patane kava o vizinyo aka kanona ni area rupempa machimika nikariki kinera ugira kirinta kwani o khavo nipuronene akanchuwele nipuronene nkaleye abu ntunjuwele nipuronene nkaleye mashina abeleli hamsuruko kula ni huko usimana kimala na abaleli hamsuruko munji nipuronene mara ye kanichuwele ano ni hana ni aprosimariki autoridade wira ungwe aha mo tikini hacho talveshi ni wongo ukotoni wongo na kumila kere
1: molma Francisco Kwereka onrito na wahaweha mapulisia variari komandi o pulisia uno okab delgado operka na mawani ukalamito ya himachaka atu oti kiniha angukure hachani upankacha ikoto i provincia yokabo delgado itafauti johi kalana itaya jopavela wala ni urueria ijolia wana wavereria ukumihenra uhikalana ijolia chuwili ha amuji akina kuota wa ikoto amponania masentru akuparehela chia amuji chimponania nchoko uhiriare ni wohito wa provincia yokabo delgado amuji akina kuota wa ikoto akuhakuhachie ni rad msambiki masentru yonanona idhisiti yonkwape ni untoko tauntuchi hindre imamata chinachi miyakaya nasinene wanarikarika kamana anlima mwaka moja mwaka chia imamata nasinene itu inachukuliha mrima nilongkola wangukuwaya nkavihiro wojolia. Mpinko unokalihera ni unjarehangaku njoku wojulu uwela pehu unawa kavihera amwavano ni atia na apankelia ikoto yana nyata miru kuchopa nyaha misuruku nina uompanko uone machereha upankela ni ikirini ikoto uonchokola uela pwehu. Ukab Delgado miteko chimvaria idisritio makomiha ukisanga ushuri unkwape untuchi ni upemba. Chiholi hacheria ka miteko choto tia ikuo. Usararia itapwa na koso itaksi mota ni miteko chikina ku chowapa nyaha misuruku amavano ni waliha icholia asimuchaya. Wumiteko chicho chinavaria madistritu cho provincia yowampula ni uniasa wakaviheriaya misuruku wokalakawane imiliano elfu chese cho dolari ukalensuruku welapo yu Amerika ni mpwinko wonduniani unkurumichiha imawani chicho wankaviheriaya miteko chompira. Uniasa amuchi imyataru anokala ni makajamiho wala ohawa odishiritu taru unahala wapanya mpanko wukawelia ipapelo yohi machera uvrachela ni utumirela itaya yuita ni Duarte. Januari Eduardo.
0: Asitiana opira makira mararu ai distritu tarusa e provincia uniasa ankilo bahi papelo eniwe mhira ovarla mteko itaya eneri wa Duarte ni asitiana ala tasitiana ohawa wala osiwa. Bayeyo, miteko iya, simverhiwe distritu sa Omaua, wamtarika ni wani pepe, ni eprojetu ela, eni holiliwa ni kuru na sitia na nino provincia uniesa, neri wa fofeni, variari va eprograma eneri wa alkans ya wii efeti. Masu ala, asuwelhiwe na mararu una, vasede va distritu ya Omaua, ni mtukwe ni holi programa wa ofofeni Clara Armando, vamtukumano wirane ya distritu ele, wawi nyerira ipapelo iya, wa sitiana ala. Clara Armando o hima wera ni epapelo ela anibahi wa sitiana ela enkelo kavihera uwera mholo ikarike minyakunyaku akala mtupo te onroa uwi haa minyakunyaku soa sasa mpuro huomaka.
6: Van nerela yowi asitiana ikalike okala no etayaya ne dokumento. E dokumento enera yowi tayela tiawaka podo teke mpaka havo anawe prawao omola. Nera yowi asitiana na silo pana ekaleke ne dokumentu ya etaya. Porque dokumentu ele eri antoko bei ho amutu. Bano dokumentu ele bei a etaya. Havo anawe yowera yowi etaye la tia waka. Ya watu hao waso kushe dokumentu ele wao nihera enahalo roromela yowi etaye la tia tia nale. E projetu ele enera yowi ya tukule asitiana bramusulu asitiana ekaleke okalano itusororomelea e dokumento ele vale ena roromela yewe taele tiawaya
0: holuma ya musatoro a eboma ya wana muwa Omar Sulemani o hima wera ni papelo ela ambahi wa asitiana enkelo kafira otukula miteko sinivali wa asitiana Mpanta ula wa e provincia yoniesa.
7: As nossas mulheres vão registrar grande desenvolvimento.
0: Hiyo ni non hira oteli wa murima. Mana ya asitiana ai distritu ela ova hiyo papelo ela. Enkilu kafira wawira ala e karike waveri ha miteko saya wikala mahosho. E paeke miteko sintukula okumaya ni otukula wanaya wikala mahosho.
7: Vai impactar de forma positiva primeiro na vida da familia. E na vida desta mulher.
0: Holuma ya, asitiana ya kende papelo ila, eniwe mihira ovarla mteko itaya. Amsukurela guverno, fofene ni wi efeti, ni romilhe kawera, ipapelo iya sinkilo varula mteko, vole avahiriwaya.
8: Mulavi Antonio, ela kakela kabako sula wara yele nuki kavira mpako holo, kalagi ipapelo etoko italiangu na mwera wankanela. Bana nubana hona wera yomala unakala nuruniyela anawa mtu unawa kitaliau onkumhe papelele yela unonhera nakala we pomno tola wera ani kitaliau ile tiawani tiamanene yola
9: ika Sebastian engo itaviera kufanya taliau achia waka wera intro makavava gohana kikumega dokumenti la wera dukari la gokani dokumenti
0: atu ya kende papelo eniwe mihira overla mteko itaya e distrito yo wana muwa yon hiraka oteli wa mrima mwahawo vahi wa papelo eneri wa Duarte. Januari Eduardo, ukumela, uniasa.
1: nkumani lo ku hapari ilelo ichuma mahuko 15 loko na 5 mweri une 5 mwaka welfu pilini wa miaka 26 aholile omunisipi stadi wa mpula kanu hala uwale vilela masufero aino hala utarihelela metelio ni aino hala upia mapuro ampavelaya mayopa kiria arija euros
10: ama holela amunisipi uye wa mpula ahimi ya oromeli hawaba haehukumu anapakira anroa opanyiwa ya kushaka atu aipinge opuro ni pavelaya opuro wohibarikaniwa muhina mukale loyoda wa ihisapo isiaa sinlimwa mushapani sinto kuhimiawe Orlando Munyaki onivara mukora ama holela a konseli munisipali ya Wampula winre kanroa wemererwa anapakira omale lapahi mapuro musuelihiwe hata ohimwale wira panroa ya olimbaka dejmetikash Orlando Munyaki walabula na mashishi ya Ismanaela muhina ma programa painel aradi Msambiki Wampula no usweli hawira akaiwa mafishkali murampa ni mohi ya nasa yawo anedele la wosi ya kihawi mashoferi ehitiale woko malela uvara mukale loyola uhine mererua.
11: Com relação ao seu encurtamento direto, eu queria aqui deixar um apelo.
10: Ni mulatu yolo la okurushiwa ka atua ipinge onro haya, miyo kimpavela wasuliha mashoferi hata mapasajero wira, mapuro atumwale sintoko osipali, osefeemi, omerni omerkadi o matadori, munkela olimbaka dejmetikash. Kuhimwa, munkela olimbaka dejmetikash. Kunihimwa wii, pakanle mapuro yale, munimale lawe shapa. Hata, kahiyo mapuro mukandia ya okurwaka atu. Ahimale la vavale. Hiyo, wokala ama hore la konseli munisipali, ni mweme la mapuro otene, oweha weha. Ni mapasajero ahana usue la wira, onilimwa teshi, mapuro ama hore la konseli munisipali, muhimia ya wii, mpaka upuro kata, ongela olimwa kateshi vano mutuwo wona wira onovika na upuro yowo onovika na mapuro yala himwale va ohana unjeria to eteshi ela nihima muhina mwasha apa vano akala ipakira sa munisipio ehisapo aya erimo sapahi 15 metikash
11: pelo trajeto todo 15 metikash
10: Orlando Munyaki onivara mukora wa mahole la akonseyi munisipali ya Wampula asweli haka iketelo singela otariheliwa ya panyiwa mashoferi anashapa ya kurushaka atu mapuro ohivarihaniwa winkurtari erota.
1: Asante arija eurozo ninte kwa hima jara aholele o munisipi stadi Wampula kanu hala uwale velela masufero aino hala utarihela metelio ni aino hala jicho opia mapuro ampavelaya mayopa kiria uihi ya to ihisapo jolivi hiya pofia. Uyola mwaka china hala uteke shkolinya taru district yo maua i province yo uniasa wapavela ukulveliha nukurumichiha asana chikani. Usoma, Januari Eduardo.
0: E distritu ya wanamuwa nino provinsi oniasa, sinkilo tekiwa maka ula, ishikulinya taro sa malano amiteko sa osomi. Vayeyo nanano vaa, so pachiriwa amiteko so tekiwa ishikulinya emosa ya vasede va e distritu ela, ni mholo maya, sinkila obariwa amiteko so tekiwa ishikulinya sa wamulolowa ni wamapula. Holeli amalno amiteko sote kateka e distritu ya omangwa Felizardo Biriati ay himme msur kunkele barilo amiteko va ishikolinya ela sinkela okara isala pili sosoma ni puro ankila taya atu anibara amiteko paromosa ichovera e jardi ni mtipo sova hamahi orera mpaka to opakiwa kako Felizardo Biriati un hima wera ni opakiwa ishikolinya iya mapuro ala unaso romeli huwera asina mwene akani epachereke osoma hinane unua uwera gelago shkola eroke esuendene etu yopanila uiwanyea. Mishkolinya iya nasa sirawera asina mwene ale ansoma ikalasi sopachera uwere kalike oshutera nilelo eri akani mikalu sohi ya hina sa osomi nito nerla wera ala yaroka mholo ekareke osuwela mana ya otrokula itu sa osomi ni edistritu ela erimpuwa vamiruku iya sokuma washutiha asinamani osoma nilelo eri akani yari masu amholeli amgalano amiteko sote kateka edistritu anamungwa Felizardo Biriati anleli hiraka otekuwa weshikulinya taro samgalano amiteko sa osomi edistritu ewanamungwa Januari Duarte Okumila wanamua.
1: Asante Januari Eduardo Wokuma Uniasa. Amwavano o Cabo Delgado anakurumichisha wira apahere wiholi hachera utavareli ha muretele ni wana na chitu chinopo piha ukukure hacha makalelo ana mawani umosambike mwavano nulamulia wiholi hachera uvara nteko chotru sela uteka teka jai provinsi o Cabo Delgado ikanyula cheni koto ya nanyata miaka chivinre chicho uvara miteko chuunchere hangako womawani molmo okrumichihia apankieni kino kaitano ngolile ompwinku wonlapon wa huamwavano watokumaniawe njana na mwavano istadi yopema nina komite ko chuoto la uvara iprovinsia yo Cabo Delgado ikoluna ni iradio chotukulelia venjene kachinaphanya ikove anamawani ipoma yoshuabo Amilcar da Conceição
3: ikaruma sansu enna ukula akomakela poma yavacho province of Zambezia akomakela muhamuha amakenle mukerekere mwaibare mapuro onyakuliwa mo naru undumihwa machipo ala aiwe miahati so hia na wona wi ohiu tuhiu hanwera wi chua ele lihera wi miahazi senha sintepasha omala wasumana Gidu Vieira Mohane Amina Evaristo ako makela poma yeva chopo awe miahasi ni siseha ena hiha anamane wi chua naru orupa ohiu nare mo makupa makina go tho achu a wijeliwa e hinkara no manera wichuwa
12: barulho aqui na noite mesmo a gente não consegue mesmo dormir e barulho daqui para ali daqui para aqui
3: mahola on ropurleka machipu wile nino makupale ibarsi hana jamenda mawo anna tepa ni karuma sa sin si hanto ya hulaka kichon kala ahiru no manera mai kwa haiki na ku muchonna kallu mwana wijeliwa nar mwana Shaka wii chua ni karuba sinho sama chipo hiva hini wera wii chua ne mwana mchua woni jeliwa han wera wii chua mchua onna kara nere hai masihiye ni iku hasot sene iku hava kamba kan soko ntare wa mahiku tanrumi hayasha
13: a situação piora mesmo. A música não para mesmo até 4 horas.
3: Ayer hinha Melo Enriquez, mholeli anikuru nimbareria mwamiteko sa ikaruma mwa epoma yavachua mwa konseli municipal. Ahimaka we niswe la pelaka mwawi evukule nari emadihe miaha siseha sa ovuasha nsune ikaruma na machipo hiyana hiyana.
14: Nas barracas também está a fazer esse trabalho em cada posto.
3: Muitas vezes na lapela vamos hanikur na inai. Mas velho no lapa makupa sangarvera. Ari mas se quatara janeiro. No lapa tu makupa olishun. Ari mas se quatara janawili. Ne merira kawi no lapa to mga makupa a wavenida maputo. Ninloche poma yavacho mahiku meeli mararua mchuli. Vava ni vindra hunchankara ni musoko ampanila yoliveliwa. Wui evukulele onyakula ni karuma sa nsun na emeria kawito hiye yoru wana wii mapotoro igokola sinkala vachiani kia kala hiva no vira waraka yale kelela wakula nari mwaha wawahejiwa hiva na hana wa sasa makalo o wana miteko sawa ya wii hina lapilua wili wili Melo Enriquez Muholeli ova vihamasuni mwanikuru na ekoso li municipal ya epoma ya vachuapo.
1: Asante Amilcar da Conceição ni ntakamela ukomoni wongkumanilo kuhapari. Wokuma mwaka kumwahiyu unahala uvari ya nteko nkai mwenda no jela po yo Mozambique ni Utanzania ni ilelo ihotite iwaraka yuwi wanania Monter Bonifacio.
15: Ilaposa Mozambique ni Tanzania sosa ina olelo mwiwanano wa Opacheri hamuteko wa ohela ithonyero samwilano variari va ilapo pili isa okumela eyaka enawa. Variari va mudhukumano ni ola, wosa iniwa yowera, okumihio musuruku unapira 400 mil dolari au Amerika, yowera ovareliwe muteko ola. Musuruku oyo eriari enakela kumihua ni elapo ya Mozambiki, ni musuruku mukina onakela kumihua ni elapo ya Tanzania. Mutokwene anawehasa minlano ni eparea mu ekuvernu ya elapo ya Mozambiki Armando Shavana ohima wi namkala mateki niko inakila vari haka muteko oyom enahala yereki malikana enakumelike o Mozambiki ni enakumelike o Tanzania vamosato ni ikaro sinahala ovariliwa muteko sinakale eriari Tanzania ni Mozambiki Armando Shavana ohima wi siri ikomo miloko mitanu owa emosa sa mwinlano wa vatayani ni sikina makira matanu na mosa owa miloko miili sa moloko ruvuma
16: msambika kapote komprometer na atividades de reafirmação da fronteira
15: vani manle osaina wana no yoini pakiri hemuteko wa ohela itkonyero milano bariri va elapo ya mozambiki ni elapo ya tanzania vano mteko la na hala umuri kamusuruku una pira 400,000 wa dolare ni natuna yowera mehele itonyero mu ikomo chinapanya balakalakani eyoti Matani, nini heletu itonyero mwilano wa moloko rovuma onakaliha mwilano variari kwa elapo ya Mozambiki ni elapo ya
16: Tanzania. Orsamento conjunto, 300,000-400,000 dollars.
15: Masuni malaho tapulela ta Armando Shavana, arimuto kwene mwalano onawehasa mwilano ni eparea okuvernu ya elapo ya Mozambiki. Mwiwanano ula, osainiwe odari islamu, Warayo mutukuma na opacharenge ni hiku na naveli ni virale onamala muni hiku na matanu na. Ukumela odara islamu ehali elambahiru ni miano Monteiro Bonifasi.
1: Asante Monteiro Bonifasi woku mudar salamu ilapo yo Tanzania. Ninatru wela ni haparichon lapo na humomo wokato la ihaparichon pira. Ferroviaru uampula honshi ntanchana asosia santusportivo pema ampira eli kwa moja masintano omosambola mwaka wa 2026 santus agosto.
17: Fara wampula mwaka ili na mashiela santusportivo pema moshintra ampira meile mutiki hamosa. Iguo sana madrika Alexi ni kulamu emoseni ya bimbini ya madrika. Karobenyu nokso mukwana sarman tumukwa fara mpula ah tabara madrikawe no mala omushi intesa sportivo pempa pambata mukina kuona makomaliha vetro mayam pa sportivo pempa wendre mwaha wa kulumona madrikawe tetu iri ngushindwa waya
18: sta ser un inicio atípico de viagens agora é só preparar a próxima viagem que é balixinga estamos a fazer um pré Como é que se diz? Um roteiro da Zona Norte. E vamos cumprir.
17: Molmo a Vitor Maian para Macumba Linha, se chupeteu o Pempa. O Lebrá que me questiona Macumano, a Triquinha Macarpiela. O Lebrá que me segundo junho, o Amélio Xitre Farampula, o Ampera Meili, o Mutriquinha Moça. Kwa kuwa hentalana, feruviara wampula onroa utika winyambani na sonchipotiva o vilankulush vana sonchipotiva o pempa onroa onias utika ni feruviariu o lishinka. Ampere kina kumkohola wanari atikingwe amusambola. Feru nakala mmosa, bayi wa pempa kapunretu. Feru beira mili, shinkalu tete mmosa. Abebe, nikuwa soli atinki kishi ntanavuetu. Feru maputu mmosa, mashakine kapunretu. Lika shipotiva sofala kapunretu, unishipotiva sokutu kapunretu. Feru nakala, unitepso operaka metamishishe, kuja soli metana mili, sotorna feru beira metana mili, feru wampula metana mmosa, abebe, lika shipotiva sofala metanu, unishipotiva osonku mishishe, feru viariu wa maputu. Asonj potiva o Pempa Miraru, asonj potiva o Vilankulu, Furviari o Lishinka, Mashake ni Mutepo Musa, Ara Mutepo Makura Shinkalu Teta Musaru, ni Baia o Pempa, Amatika Nigu Superaka Pili, Talan Talana, Dayu Furviari o Beira, Abdul Karimu, Akosha Soli, Naziri ni Jacobi, Naziri, Afiruviari awampula, vuna Jacobi na Matika Afiruviari o Nakala, Tana Ikulu Pili Pili, wakuta na Matika.
1: Nopio kumone nkumane logo hapari ilelo ichuma ihapari cha tenka jeni osombia ni Minasra Dorf mpa herre wiku la fosala mamiteko jinta na varad msambike ni umali heresumana uomana. Buwa noite.
19: Mkumane lo wa ihapari.